Good afternoon and welcome to the Pilipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice of M. Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita. Magmula sa Pilipinas, it's good to be back on the show. Narito ngayon si Noel Cabangon at ang magandang awiting awit ng Bahaghari.

0: Noel Cabangon at ang awiting awit ng bahaghari. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 22 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isang balita. Nalubog sa baha ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa walang tigil at malalakas na pag-ulan na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat ayon sa ulat kahapon. Batay sa pinagsamang monitoring ng Office of Civil Defense, National Capital Region at Metropolitan Manila Development Authority, malaking bahagi ng Quezon City ang binaha, kabilang ang mga barangay ng Rojas, Del Monte, Vasra, Siena, Lourdes, Manresa, Santo Domingo, Santol, Tatalon at Paang Bundok. Sa Valenzuela City, binaha ang bahagi ng MacArthur Highway na umabot sa kalahati ng gulong at hindi madaanan ang lahat ng uri ng sasakyan. Sa Maynila, umabot sa gutter deep ang pagbaha sa Taft Avenue southbound, ngunit nadaraanan pa ng mga behikulo. Sa Makati City naman, nakapagtala ng baha sa EDSA Australia southbound, gutter deep, ngunit nadaraanan ang lahat ng sasakyan. Bukod sa Metro Manila, ilang lugar sa Calabar Zone ang nakaranas din ng pagbaha. Nagpapatuloy ang monitoring sa iba pang flash flood prone areas sa Metro Manila at mga lugar na apektado ng malalakas na ulan. Sa ulat ng pag-asa, maulan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na sa Luzon at Visayas dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Dolphin. Namataan ang bagyong Dolphin sa layong 825 kilometro hilaga-hilagang silangan ng extreme northern Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Taglay ni Dolphin ang lakas ng hangin na aabot sa 150 kilometers per hour at pagbugso na 185 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, mababa ang tsansa na pumasok sa Philippine Area of Responsibility si Dolphin at walang direktang epekto sa bansa. Gayunman, hinahatak ni Dolphin ang habagat kaya maulan sa Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at Antique hanggang ngayong araw ng Linggo. Samantala, isa namang tropical depression ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito sa layong 2,675 kilometers silangan ng Northern Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, mababa ang tsansa na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang naturang weather disturbance at mababa ang tsansang makaaapekto sa bansa. At yan ay ulat ni Joy Cantos ng Filipino Star ngayon.
1: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

0: Noel Cabangon at ang awiting Harana. At ang awiting iyon ay buong puso kong inihahandog sa lahat ng mga nakikinig ng ating programang Pilipino. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 9 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Binalaan ni Ombudsman Jesus Remulla ang mga city at municipal mayors sa Pilipinas na bantayang mabuti ang mga tauhan na may kinalaman sa mga kontrata sa garbage collection. Bunsod na rin ito ng mga ulat na mayroon mga local government units na talamak ang korupsyon sa usapin ng pag-kolekta ng basura sa kanilang nasasakupang lugar. Sa kanyang programa sa radyo, pinuri ni Remulla sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Pasig City Mayor Bico Soto na tumatangging makisangkot sa ganitong mga rakyat. Gayon man, binigyan diin din niya na may ilang opisina sa ilalim ng kanilang pamumuno na maaaring sangkot sa katiwalian. Siguro sa Metro Manila, we can say Bico at Joy Belmonte, may mga iba pa na hindi nila kailangan yun. Hindi sila pumapatol sa ilalim nila yung mga opisina, business processing licensing office, yung nagbibigay ng permits. Lahat yan, check in nyo. You should be aware of people under you who are committing shenanigans. Ang sabi ni Remulla, binigyan din ni Remulla na maaaring managot ang sinumang alkalde sakaling mapatunayang sangkot sa anumang katiwalian ang kanilang tauhan. At yan ay ulat ni Angie de la Cruz ng Pilipino Star ngayon.
1: If you had a strange lump growing on your forehead, chances are you might get it looked at. But a polyp growing inside me, your bowel, nothing. And the polyps I get can lead to Australia's second deadliest cancer. Give a crap about your bowel at bowelcanceraustralia.org.

0: At ang awiting iyon ay pinamagat ang Oh Babe na inawit ng Sing Sing. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Umapaw na ang tubig sa Ambuklao at Binga Dam sa Benguet dahil sa patuloy na pag-ulan na nararanasan doon sa nakalipas na 24 na oras. Bunga nito, tig-apat na gate na ang nakabukas sa Ambuklao at Binga Dam para magpakawala ng sobrang tubig. Sa tala ng Pag-asa Dam Monitoring Department, alas 8 ng umaga kahapon ay binuksan ang 4 na gate ng Ambuklao Dam ng may 2 metro upang makapagpalabas ng 281.20 cubic meters per second ng tubig. Kasabay ito ng pagbubukas din sa 4 na gate kahapon ng umaga sa Binga Dam ng may 2 meters para mag-release ng 317.53 centimeters ng tubig. Ayon pa sa Pag-asa, ang Luzon at Visayas ay patuloy na makararanas ng pag-uulan sa susunod na 24 na oras dahil sa epekto ng habagat, partikular na maulan sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan, gayon din sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at Antique, dulot ng habagat. Maulan din hanggang ngayong Linggo sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique kasama na ang Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sa habagat. At yan ay ulat ni Angie de la Cruz ng Pilipino Star ngayon.
1: Voice FM.

Rachel Ann Go at ang magandang awiting masasabi mo ba? At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 20 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Halos 33.5 million pesos ang kinita ng gobyerno mula sa isinagawang negotiated sale ng mga inabandona at nakumpiskang goods, kabilang ang dalawang luxury cars, ayon sa Bureau of Customs kahapon. Sinabi ng Bureau of Customs na ang negotiated sale ay isinagawa noong July 30, 2026 at 7 sa 13 lots ang matagumpay na naibenta. Sinabi ng Bureau of Customs na sinusuportahan ng initiative ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang transparent at accountable na pamamahala para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Sa sailalim ang pag-aproba ng Secretary of Finance alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act at pag-aprobado na ang nalikom na 33,499,000 pesos ay ipapadala sa Bureau of Treasury. At yan ay ulat ni Ludi Bermudo ng Pilipino Star ngayon.

0: makita kang muli na inawit ni Noel Cabangon. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 26 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay isa pang balita. Prone ang higit sa 5,000 barangay sa Pilipinas sa landslides at pagbaha dahil sa pag-uulan, batay sa pahayag ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ay inihayag ng Mines and Geosciences Bureau bunsod na rin ng walang patid na pag-ulan na nararanasan sa Luzon at Visayas sa ninang habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa tala ng Mines and Geosciences Bureau, mula August 8 hanggang August 11, ang Ilocos Region ang may pinakamataas na bilang ng mga barangays o nasa 2,933 na barangay na prone sa baha at landslide, samantalang ang Central Luzon ay may 1,997 na barangay ang prone sa landslides, samantalang nasa 1,806 na barangay sa Calabar Zone. Ilang barangay din sa Metro Manila ang prone sa baha, nasa 1,403 na barangays mula sa Maynila, Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque at iba pa. Nasa 707 barangay naman sa Cordillera Administrative Region at 47 barangay sa Cagayan Valley na dumaranas ng matinding lakas ng ulan. Prone rin sa baha at landslides ang 113 barangay sa Mimaropa at 90 barangay naman sa Western Visayas. At yan ay ulat ni Angie de la Cruz ng Filipino Star ngayon.
1: Ballarat's Fresh Voice, 99.9 Voice FM.

Jobit Baldivino at ang magandang awiting hanggang mayroong bukas. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 10 minuto bago sumapit ang alas 4 ng hapon. Pakinggan natin ngayon si Noel Cabangon at ang awiting itanong mo sa mga bata.